0: tu.
1: Ok. Dera. Merabani o dera. Ziata shukriya. Thank you so very much, ji listener. Bago au dranu minawalo zan sariyado lari ji. Kya charta ki istansu pa badan ki darudune di istansu da badan daruduna. Bilkul nakhad meiri. Yani bacharta istansu pa badan ki aduke lagi dale de udaga aduke darat giri. No dadi da para mangata sula da penzaim gilai dar kuji. Au ya charta istansu pa badan ki pata lagi dale de udaga pate mudir ziata khugi giri. Kada sut pati di, kadam la pati di ji. Charta badan ki pata lagi dale de udaga darat giri. The penzyme goli istemal hui ji. Stasu pa gorda ki apatrikhi ki kaane di ji. Zamanga the penzyme golu ki uo dirsh dawayano combination mang jolkane di ji. Stasu da gordi pa kaani baane ham kaar ki ji. Stasu da trikhi pa kaani baane ham kaar ki charta badan ki darde ka aga darde adu ki da waji di ji. Ka aga darde pati da waji di. Ya sta da khpi rag bandi ya guzan maraz da tashwe di. Fali jatek da tashwe di ji. Au da aghi sara sta ra guna u pati mo kamala toga baane damage shwi di ji. Stasu da penzyme gole istemal hui khumata su tawil di jita suba lipozyme da medhi sharbat da jinko pas sara ham istemal hui au da lipozyme sharbat bata su da penzyme golo sara ham istemal hui ji tadin alawa zamanga da hai kasmede da kabnei da dukandarano dra da khair sara inshallah au da da dra ki ba inshallah manga da hai kasmede da kabnei da hai gold charcoal face wash launching ham kau ji zamanga da hai kasmede da kabnei charcoal face wash la rawan de yani da kweli wala yoder behtareen yoder outstanding face wash rawan de ji zamanga high cosmetics company ki us maujooda waqt ki yo da anar aur da limbu wala da scrub wala behtareen face wash maujood de ji aur hamda shanti yo behtareen face wash bal hamda khair sar rawan de ji yaad de vita us da khabar aksar stasu da pohe da para da khabar goma chitasu meherbani u ki chitasu zamanga da high cosmetics da company da 3D glowing face wash istemal ki da anar aur da limbu wala face wash tasu istemal ki padi ki danana scrub di ji da bas tasu magh da danana safa ki u kal chis tasu magh da danana safa ju ji zamana pa zimawari sara pa 2000% guarantee sara khpal magh safa waqli ji da magh da safai matlab da di chis tasu khpal magh dani pa mukammal tu gabani da high gold beauty cream sara aur da high cosmetic da company da 3D glowing face wash sara khatam ki ji wo sara the high cosmetic the company the high gold beauty cream aw the anar aw the limbu the face wash the istemal sara da khpal makh tir sare the tool mar da para khatam ki ji da khpal makh rang the tool mar da para spin ki ji yani ta subah zyad cream da istemal kadi wi chi istemal hui ya kho bi khir zal nazar kai khadal da makh pade bal rawaadi aw ya chi kal istemal hui no thiki kho chi kal pri di ji no bya pa makh tir sare da gun aw dani razi da ag cream di ji chi de ki steroid dir ziyat vi ji padi ki markari o parade ra ziyat vi ji chikala ga da had na ziyat shi ji maga pa dosh po ke sta makh tak spin ki ji khobe chikala ta la kapri de no da gina baad be da khair sara to chikala shishi ta guri no sta pazan ma nim shakra ji chi aya da makh sta de o kana da makh sta na de ji bar bar za da khabar ko ji za la ka da medical field sara taluk le ra ma o zuch sumra padi ma ne poe ga ma chi makh kharabi gi wali au makh ba sami gi sanga نو یقیناً چی دارشتیا خبر دا چی زمانگا نو زیاد انشاءاللہ پا دیبانی سوکم نبویگی جی منگا تاستا دا خبر کو جی چی دا میدی دا پارا منگا یا دومن زبردش